0: gũtongoria ya ceceni njerũ ya kwenderia maĩ gavana Irũngũ augĩte kĩnyuĩro kĩu kĩerũ nĩgĩkũhũrana na ũnyihu wa maĩ taũni-inĩ ĩyo.
1: Tumeleta maji zaidi ya milioni sita kwa kila siku ile itakuwa inaingia Nanyuki. Inaweza kusimamia sasa wakati huu, tunataka kuhakikishia wakaaji wa Nanyuki ya kwamba watakuwa wanapata maji 24/7 na hata pressure, hata ukijenga nyumba ya ghorofa 15 maji itaweza kufika kwa ile ghorofa ya 15 ikiwa na adequate pressure.
0: Na macioni mu mohoro ma gũkena FM ithaa-inĩ rĩrĩ, mohoro mangĩ nĩ thutha wa ithaa, niĩ njĩtagwo Aiza kwa ihenya.
2: Asanti sana mũndũ ũgwĩtwo Isaac wa ihenya. Nĩ na njĩtagwo Mr. Chairman gĩkamba mwangi mũtambo no ũkena FM rwĩmbo top tabarĩra nayo tiĩngĩ tuga ũmũthĩ nĩ easy Monday, sports Monday. Ũmũthĩ kwĩna maũndũ maingĩ mũno ma kwaria koguo nĩ tũgũkorwo tũkĩaria maũndũ maingĩ makoniĩ iharo-inĩ, no kwa ihinda rĩrĩ tũkwamba tũmanĩrĩrie twĩrane no kũrĩagĩra inspiration kidogo tukianza, rĩu tũcoke tũingĩre thĩinĩ wa iharo proper. Karibu sana thĩinĩ wa Sports Monday, thĩinĩ wa tabarĩra itumĩro rĩa wĩthĩ rĩtwa ndicenjetio kuma rĩrĩa twĩrĩgaine mũthenya wa ira, no ũrĩa ndĩragĩtagwo ira, noguo ndĩretwo ũmũthĩ, njĩtagwo Mr. Chairman gĩkamba mwangi. Karibu sana harĩa hothe ũngĩkorwo ũrathikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ twaranĩrie thĩinĩ wa njĩra itiganĩte kũrĩa thĩinĩ wa Facebook page yakwa na gĩkamba mwangi, nĩyo page itũ nĩ gũkena FM Kenya na nĩrĩa ĩna TKB. WhatsApp namba yakwa ndamĩona nĩ ĩraruta wĩra nĩ 0700246928, ona no ũnjikĩrie ngeithi hau cia kiumia kĩgima ũrekondete njikie mũgambo ũcio rĩera-inĩ.
3: Itumĩro rĩa wĩthĩ na gaikamba wa mwangi.